Odunyake, iyen mo ko fita o e. Ogbe osunsunmo o. O fite ochi. Ogbe osunsunmo o. O fite ochi.